0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Taran.

oras natin sa buong Pilipinas. It's 9:15 a.m. na minasign. Mga besh, good morning. It's our Dream High Nation Day. It's your favorite mid-morning habit right here, right now. On 104.7 Dream Radio. Tumutok na, mag-chakra na. Kasi sama-sama natin sasalubungin ng Webes na ito ng may energy na wag-gas. Ate DJ Senpai on air right now. Weather check muna, beshi ko. Ano ba ang lagay ng panahon ngayon? Ayon kay PAGASA, ang ating low pressure area or LPA at easterlies ay nagpapaulan dyan sa parts ng Luzon, pati banda sa Nasugbu area. Pero dito sa atin, watch out pa rin sa mga sudden swift ng ulan at mga biglang eksena ng thunderstorms. Kaya huwag kalimutan ng payong at jacket bago pa maprank ng pabago-bagong klima. National and politics headlines tayo, the plot thickens. Ghost flood control na nabonggahan. Nako. Naking gulat ang bayan dahil umabot na sa mahigit 841 million in cash ang nabawi ng Department of Justice or DOJ galing sa mga controversial na ghost flood control projects at nairamit na po ito sa National Treasury. Oh, grabe naman, ipamigay nyo na lang kaya yan sa bawat Pilipino. Like 10,000 kada pamilya. Charot! Buga, ayan, grabe, budget reveal. Gone wrong ito para sa mga sangkot. Bugatti Carl sold for the National Treasury ang Bureau of Customs o BOC ang nag-flex ng malaki. Matapos i-turn over ang 205 million proceeds mula sa negotiated sale ng dalawang forfeited Bugatti Chiron luxury cars papuntang Bureau of Treasury. Super sports car realness na bagsak sa kaban ng bayan. Earthquake jolt na gulat ang mga taga Catanduanes at Quezon late Wednesday. Dahil sa magkasunod-sunod na magnitude 5.3 at magnitude 5 na rin doll, stay safe at laging mag-duck, cover and hold mga lods. Local scene, Tacloban and Ormoc Chronicles. Tacloban update, patuloy ang mahigpit na monitoring at security adjustments sa mga paaralan sa Tacloban kasunod ng mga nakaraang security scares at online threat investigations. Hinarap ng local community at DepEd ang mga hamong ito gamit ang heightened police visibility at cyber tracking para protektahan ang ating mga estudyante. Ormoc drug bust flex sa bonggang huli ang laging binabandera ng mga otoridad sa Ormoc City kung saan umabot sa halos 7 million na halaga ng hinihilalang shabu ang nasabat mula sa isang regional high value drug target sa isang buy bust operation sa barangay South. Walang lusot ang mga pasaway. Para naman sa mga sports fans and showbiz Marites, pakatutukan mamaya, meron tayo niyan. Huwag kayong mag-alala. Pero syempre, unahin muna natin, ano ang inyong kabalaran for today? Abangin mamaya sa ating Dream Horoscope only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. Oras natin, it's 9:18 a.m. na minisan. This is your ate, DJ Senpai. We'll be right back.

Oras sa buong Pilipinas, it's a 10:27 a.m. namin na sign. Sports Hive muna tayo, game face on. You're still listening to 104.7 Dream Radio. This is your ate, DJ Senpai. Alex Ayala's International Grind, ang ating tennis pride na si Alex Ayala ay tuloy-tuloy sa kanyang pag-grade ng ingay sa international scene matapos patumbahin ang mga bigating kalaban tulad ni Leila Fernandez para umabante sa quarterfinals ng BC Open. That's how a queen does it! Yeah! Sa Showbiz and Entertainment Marites Central, Uniqlo PH Japan Collaboration! Yes! Kawaii! Trending ngayon ng limited edition Philippine indigenous patches ng Uniqlo para sa 70th anniversary ng diplomatic relations ng Pilipinas and Japan. Sa curated ng art director na si Wilson Limon at hinagis ng magagaling nating artisan communities. A very aesthetic and proud to be Pinoy Showbiz Love Month vibes. Hot topic pa rin ang mga pasabog na relasyon at breakups sa local showbiz land. Pero let's keep the good energy flowing dahil solid pa rin naman ang stand culture natin dito sa Pilipinas. Ano yan, minasan ang ating mabilisang chika balitaan para sa umagang ito. Pero huwag nating kanilimutan, meron tayong concert na paparating. Ayun, minasan baka gusto niyo namang imbitahin ang iyong mga minamahal. This August 21, walang iba kundi ang The Boyfriends. Ang The Boyfriends, minasahan na tickets po ay para lang po sa 300 packs. Bakit? This is only an intimate dinner concert kasama ang The Boyfriends. Ang dahil mahal kita, handa ako ang magparayon. Yes, sila po yan ang The Boyfriends. So, panahihintay nyo. Go ahead and DM us here at 104.7 Dream Radio. Reserve your tickets. May food na po yang kasama. SVIP is 2,000. And of course, ang ating VIP ay 1,500. Yes! Amin asign. Oras natin is 10:29 a.m. na. And you're still listening to Dream High 104.7 Dream Radio. Mamaya susunod. Ay ang ating Did You Love? Pakatutukan! We'll be back for more Minisign! Stay tuned!

tayo ay lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad.

oras natin sa buong Pilipinas is 10:53 a.m. na minsan. Welcome back to the Dream High in 104.7 Dream Radio. Oh, this is your ate DJ Senpai. At narito na tayo sa ating segment na Did You Law? And yes, kahapon pinag-usapan natin ang Steep by the Steep Razzies. Kung ano ang gagawin mo kung magkaroon ng violation of domicile. Ayan. So, today ang ating naman itopic ay ang theft at robbery. So, theft at robbery. Ang ating mga bahay ay isang lugar kung saan ang ating mga kagamitan ay nakalagay o nakatago. Dahil rito, ang mga pagnanakaw ay madalas ding mangyari sa loob ng ating bahay. Maaaring bisita, membro ng pamilya, mga taong pinagkakatiwalaan o mga strangers. Alamin natin kung ano ang mga karaniwang kaso ng pagnanakaw at ano ang dapat gawin sa sitwasyon na ito. Theft to ilalim sa ilalim ng Revised Penal Code, Article 308, ang theft ay isang krimen kung saan ang tao ay mayroong ginawang krimen. May intensyon na makinabang at kumuha ng isang personal na gamit ng ibang tao na walang pahintulot. Sa theft, ang pagnanakaw ay walang kasamang pananakot, intimidasyon o pamemwersa. Paano kung ang pagnanakaw ay may kasamang pananakot, intimidasyon at pamemwersa? Ito na po ay robbery. Robbery na po ang tawag dyan sa ilalim ng Article 393 ng Revised Penal Code. Ayan. So, ang robbery, pag-usapan naman natin yan bukas minasan dahil marami pong itatopic dyan. Oras natin, it's 10:55 a.m. na minasan. We'll be back for Unmute with your ate DJ Senpai only here sa City's Best FM Station 104.7 Dream Radio. We'll be back.

welcome to unmute. Oras natin, it's 11:15 a.m. minasan. This is your ate DJ Senpai, ang kasama ng mga stress pero lumalaban. Comfort zone ng mga dilulu. Baliktad. Ang mga dilulu pero productive naman. And of course, ang mga safe space. Nang may chika pero di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio, 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly. I am your ate, your kakampe, your chakra booster, your ate DJ Senpai. And this is Unmute Season 3. Let's get down with it. And unahin natin itong problema ni Mark Katangkatang. Hello po Ate DJ Senpai, maupay nga udto haimo. Ano tanan nga mamatihan unmute. Ate nahadlok ako nga haakon mga kaupod opisina pati haak mga ginikangan kay nag-school po ako samtang nag-oobra. Pero pirti na good ka kapugunghan ka kapoy. Di na ako nakafocus, haduha, sanglita pabayan ko na anak mga trabaho. Okay. Or sa working student siya. Ayan, yun yung pagkakaintindi ko. Alright. Mag-aano po ako. Hello, hello ano, Mark. Mark, huwag mong pilitin ang sarili mo na maging superhero araw-araw nang walang pahinga, okay? Normal lang mapagod ka, pero time management ang susi dito. I feel you sobra because that's what's happening to me right now. I'm currently, I'm not gonna announce it na lang, pero meron akong ini-study ngayon. At the same time, I am working. At the same time, I have this, the radio. And at the same time, I'm a mom of two. So, ano pa ako? Freelancer pa ako. At the same time, wala akong tira. Yun lang yung dami kang ginagawa pero wala pang dumarating sa'yo. Pero I know that something will happen in the future. Lump sum ang marireceive mo. And, basta ano lang, i-manage mo lang yung time mo, be. I know it's hard coming from me na very nalilate. Pero, ganun talaga. Kailangan mong itry ng itry hanggang sa maging consistent ka. Ayan. So, sleep early. Ganun. Hindi nga kaya kasi may work. Nakakapagod talaga mag-isip. Wala akong ibang ma-advise na very helpful. Pero ito lang masasabi ko sa'yo. Mag-set ka ng specific hours para sa work at sa studies. Yun lang. I-communicate mo rin sa boss at teachers mo ang situation mo para maintindihan ka nila. Huwag kang susuko, pero alagaan mo rin ang health mo, beshiko. Okay? Kaya natin to, Mark Katangkatang. Ay, nako. Sa mga nakaka-relate dyan, be, hugs. Yakap na mahigpit. Ayan. So, meron pa tayong isang love problem dito. Ay, mayroon tayong love problem dito. Meron! Ang kwento galing kay John ng Tanawan. Hello, Ate DJ Senpai. Diri na ako ay nakaka-feel hin pag-love. Di kang ako na asawa kay Perminehiya. Nabibisi, hanigosyohan, pamilya. Sugad na lang kami hin mga magkaupod habalay. Diri na mag-asawa. Pag may da po kami romance, ha? Hoy! Unmute lagi, ano ba? Pag may da kami romance, ha? Danay, diri ko po inaabat na gusto niya kay naabat man ako nga mamara. Hala.
Ginuhulos kasi ito, kuya. Akon may mamara, ginuhulos kasi sa saribuhan. Magkaano po ako, bagay naguguban na po, itamon ka magkasawa. Hala, I'm so sorry, kuya. Kuya Juan, masakit man ini. Okay. Parang roommate stage na lang kayo ng forever mo, no? Walang pagmamahal, parang halaman yan. Kailangan dinidiligyan-diligyan araw-araw. Bahala kayo na kung araw din pagkakaintindi. Maglaan kayo ng kahit anong oras para sa date night. Yes, importante talaga ini, date night. Ayan. Kasi, alam mo, B, alam mo, Beshi Cakes, ang date night, parang nakakapagbuhay siya ng mga memories nyo. Dapat dalawa lang kayo sa date night na to at hindi kasama ang mga Junakis. Maglaan kayo, yung rules dyan is 3-3-3. Tama ba? Hindi, ano? 1-1-1. Tama. Once a week, once a month, once a year. So, ito yon. Ang 1-1-1 na yan, hindi ibig sabihin na kailangan lagi kayong mag-ano the date. Kasi, ang date naman, hindi naman ibig sabihin na magagastos ka lagi. No, may date na dalawa lang kayo na, alam mo yun, hindi kayo kailangan gumastos ng malaki. There is Magsaysay Boulevard. There are beaches na pwede niyong puntahan na hindi kailangan ng entrance fee. Hindi mo kailangan ng malaking bayad. May plaza kita, popcorn tagdisla. Hindi rin kailangan na mamahalin. Importante duha ka mo nga mag-upod. Okay? Tapos to ba? Tagbira to ba? Tag 100? Midya! Palit yan to ba? Oh, di ba? Money! Palitin money! Di ba? Oh, ano la? Bagay, kinamukha mo lang nga duha. Di ganit, pamahaw niyo, hit you day off nga duha. Ano, be there for her if she's cooking, you're cooking, be there with each other. Na, bisan na, dito importante kasi nga, may nakin sinisir nga presence. Okay, ini nga presence is very importante kung nabulig ka iya. Kay may na mga trabaho nga nadirihan may nabulig ka iya, pero gusto niya ta ada ting presensya. Gusto niya ada ka. So, kung may nakagihap ginihimo, for example, ako, iksasample ko nala ako, nag-e-edit ako. Ayan. Gusto ko, nag-e-edit ako, wala ako akong kwarto. Ato ako, ha? Ato ako nag-e-editing videos, nagkikemi, kikinemi ako, ada ako, ha? La mesa, ha dining table. Kay ano, kay Takparis nagluluto. So, gusto ko, nakita ako, nakikita ay kami nga duha, nagkakaroistorya lagi hap kami nga duha. Bisan, mag-ibatang ginihimo. Araso, ha? Tapos mga date night, ayan, and 1-1-1, at doon na, nawara na ako. 1-1-1, importante, once a week, kinanglan may daniyo, duhala ka mo nga moment. Bisa, diri itong mahal, once a week po ito. Diri mahal, ito nga, Netflix and chill na ka mo. Diyos ko, damot sites na libre it, movie. Ayan, pwede ka mo dito mag-movie, bisa na cellphone la, importante ka mo nga duha, diba? O, 1-1-1, once a week po dapat yan. Tapos, 1 month, every 1 month, kinanglan may daninyo out of the house adventure, or out of the, yun nga, out of the house adventure, magawas ka po iyo balay, once a month po ito, dapat lalaanan po ito niyo, every month sa rin niyo nala siguro himuon, para mas special. Pangatlo, ang last but not the least, once a year. So, every anniversary niyo siguro, paghimo ka mo hinway, nga makagawas ka mo out of town. So, 1-1-1. One, out of, and first is every week, na kamula nga duha, bisan na balay lang niyo, o gawas niyo balay, bisan diin nga date. Tapos, ano sa naman is, out of the house. Ayan. Ano sa naman is out of town and once a year. Okay? Diri po ini sinisiring agi kay magastos man ito. Hala ka, sige. Kinanglan ito yung relasyon because relationship are also investments. Okay?
relationships are investments, okay? Magkaroon kayo ng date night, kahit manood lang ng movie, magkape, nang walang ibang iniisip kundi kayong dalawa. I-express mo sa kanya ng mahinahon na namimiss mo na ang asawa mo, ang dati mong jowa. Hindi lang ang nanay ng mga anak mo. Importante ang oras na kamu. Alright, oras natin, it's 11:25 a.m. na. Pwede na ba ako maging marriage counsel? Hindi pwede kasi ikaw ay divorced. 11:25 na minasign. You're still listening to Unmute with your ate DJ Senpai, only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio. We'll be back.

oras natin sa buong Pilipinas. It's 11:49 a.m. na. And we're back sa Dream High on 104.7 Dream Radio. This is your Ate DJ Senpai on Unmute. And narito na tayo sa ating third story for today. And this is the last one. Dahil nungurug na ako. Hello Ate DJ Senpai, maupay nga aga uto haimo. Nga hatanan nga mga namamati yan na ha-unmute. Ako po in gusto kumuha hin kurso ng arts. Pero karuyag han ako dati nga mag-accountant ako kay para ko no may sigurado nga kwarta. Ha pala abuton nga kun mag-graduate ako, pwede ako dayon makatrabaho. Diri na ako maram kung ano ta akong pipiliyon kay bagan diri akong kalugaringon it masusunod lagi hapo. Tawagan na lang po ako niyo nga Ana. Hi Ana. Hi Ana. Dako ang problema. Charot. Girl, classic parents dream versus personal passion dilemma. Naiintindihan natin si tatay kasi gusto kanyang maging secure ang future mo pero ikaw po ang magbubuhay sa profesyong pipiliin mo. Alam mo yon. Subukan mong kausapin siya ng may respeto at magdala ka ng compromise. Pwede namang mag-aral ng gusto mo habang pinapatunayan mong kaya mong maging successful. I-show mo sa kanya na may future ang art kung seseryosohin mo. And at the same time, tell him, be honest with him, tell him na this is what I love to do, tatay. This is what I want to do, okay? And kung para naman kung ayaw mo, kung gusto mo gumaan-gaan yung loob ng tatay mo, bilhan mo siya ng ticket. Bakit? Dahil meron tayong dinner concert for a charitable cause. O, tingnan mo, segue yan. Ang galing-galing ng segue ko. I-treat mo siya sa dinner concert for a charitable cause. Nakatulong ka na, nagka-dinner concert ka pa. And of course, magugustuhan na yan ng tatay mo. Bakit? Bakit labis kitang mahal? Yan, yan yung mga gusto ng mga parents natin. Hindi lang parents natin. Ako gusto ko tong bandang to, syempre. Ayan, relive the timeless OPM hits, unforgettable stories, and cherished memories with the original Gary Ariola and Bob Guzman in a night of great music for a meaningful cause. When po ito? August 21 po yan, Friday, 6 p.m. Grand Ballroom, Pacific Point, San Jose, Tacloban City. Narito po yung ticket sa atin. Ayan, DM nyo po ang ating Facebook page, ang 104.7 Dream Radio, Gold 2000, Silver 1,500. So don't miss this special evening of music, nostalgia, and giving back. Reserve your seats today. August 21 po yan, 2026. For more details, please DM Ma'am Maria Glenda on Pokpok Kalipes or our Facebook page 104.7 Dream Radio. At of course, meron pang isa. Huwag natin kakalimutan. Kung ayaw ng tatay mo ng ano, ng mellow, or kung gusto niya ng mellow, pero gusto niya, meron ding halong rock-rockan. O, rockerheads pala yung rockerheads. Ano rockerheads? Metalheads pala tatay mo. Dito tayo. Palo, are you ready? Tubero is hitting the stage with the hottest bikini open and stacked front acts. Band Expo from hometown bands. Pre-sale nila hanggang bukas na lang, July 31 hanggang bukas na lang, 399 pesos. Bilhan mo yung tatay mo. Featuring Trupa, Fema, Tawangi, Corneco, Hunters, Saint for Sinners, and Project Ignis. Nasaan po to? Sa Leyte Academic Center, September 5 na po to, 2026. Pre-sale ticket 399 up to July 31 hanggang bukas na lang. Regular price 500 starting August 1. So mag-visit kayo sa Facebook page ng MHA Production and Prod and Events for tickets and more details. Ayan!
official media partner po dyan ang 104.7 Dream Radio. Oras natin, 11:54 na minsan. Tama na ang kakasegue. Kanina pa ako sumegue-segue. Nakakaloka. Alright, minsan. Nandumore ko tugos sa imas. Kita-kita ulit tayo bukas. And of course, ayan, sa mga events na hindi ko nasabi dito on air, go ahead and check out my page. It's 104.7. It's Kuriza Mina Senpai or DJ Senpai. Kita-kits tayo bukas. At magpakailan ba? Gugutom na ako, makaw na ako. Sayonara!

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: kulit tanhons and Leyteños. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bonita through Mayor Irvin Toytoy D in cooperation with 3M Entertainment proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl.

0: Dream Radio Time. It is now 3:28.
1: That time check was brought to you by
2: Prints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun, haagarun, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy, stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanikbawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Naghain si Senator J.V. Ejercito ng panukalang batas na naglalayong itaas sa 600,000 pesos ang taunang income tax exemption. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng senador na inihain niya ang Senate Bill number 2341 para amyendahan ang National Internal Revenue Code at hindi na isama pa ang mga empleyadong sumasahod ng 600,000 pesos o mas mababa pa kada taon mula sa pagbubuwis mula sa kasalukuyang threshold na 2,000 or 250,000 pesos. Saad pa ng senador, hindi lamang ito isang reforma sa buwis, kundi ito ay para sa mga middle income earners na masigasig na kumakayod, nagbabayad ng kanilang buwis at patuloy na nag-aambag sa ekonomiya sa kabila pa ng mataas na gastos sa pamumuhay. Sa balitang panahon naman, patuloy na nakakaapekto ang easterlies sa Northern Luzon ngayong araw, habang ang trough ng isang low pressure area or LPA ay nakakaapekto naman sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang naturang LPA ay matatagpuan sa layong 1,455 kilometros silangan ng Visayas. Kabilang sa mga rehiyong apektado ng extension ng LPA ang Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Alas 5.24 na mga upay na kulo mga Dream Karas. Patigihapon nga dahan, 99.9 Dream Radio, Ormoc City. And ang ating live stream ay worldwide po yan sa dreamradio.globan.weebly.com. Narito na mga Dream Karas ang ating mga trending na mga balita at headliners online. Kinig po tayo sa ating Dream Buzz. Atin sa atin ng ating mga sources from ABS-CBN News, News 5. Yan po, maraming maraming salamat po sa ating mga sources. Alright mga Dream Karas, narito na ang ating unang batch. Okay, unang batch po tayo. Okay, uy, by the way, no? July 31, mga kagahunan, no? Ha, Philippine time. Masasaksihan ninyo ang performance ng... tawag nito, performance ng SB19 sa Lollapalooza. Wow, amazing. Siguro bukas pagkagising natin, yun yung unang hahanapin natin na videos. Kasi for sure magti-trending yan. Balita, ibalita natin yan bukas. Alright, Dream Karas. Alright, eto, Dream Buzz number 1. Okay. Opening. All right, my shout out. Okay, shout out. Shout out. All right, natanggap na ng Senate Impeachment Court ang mga ipinasabina na dokumento mula sa Anti-Money Laundering Council or AMLC, Bureau of Internal Revenue, BDO, PS Bank, Metro Bank, Land Bank at Security Bank as of 4 PM ngayong Webes, July 30. Sa headline na yan, Senate Impeachment Court receives subpoenaed VP Sara Records. Buzz number 2 tayo mga Dream Karas. Okay. Binatikos ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon ang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa karahasan sa Pilipinas. Sa kanyang talumpati sa The Hague, ipinunto ng bise na hindi maituturing na crimes against humanity ang implementasyon ng anti-drug campaign ng Duterte administration. Dagdag niya, malawakan daw ang gun violence sa Pilipinas kung kaya't hindi lahat ng mga pagpatay ay maikokonekta sa drug war. Ayon kay Ridon, ipinapakita ng mga pahayag na mayroong bayulenteng kaisipan ang bise. Ito'y lalo't dinidinig sa Senate Impeachment Court ang artikulo tungkol sa umano'y pagbabanta ni VP Sara laban kay President Bongbong Marcos at iba pang opisyal. Buzz number 3 tayo, Dream Karas. Kinumpirma ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na nagbigay na si President Bongbong Marcos ng clearance para mabuksan sa impeachment court ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Buzz number 4. Emosyonal na nagbahagi nang pangamba ang ilang residente ng Capas Tarlac sa planong pagtatayo ng Pax Silica Industrial Hub sa kanilang lugar na maaaring makaapekto sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. Ang kanilang katanungan, saan kami titira? Alright, buzz number 5, last para sa ating unang batch. Palitan ng piso sa dolyar ngayong araw. Nagsara sa 61 pesos 56 centavos ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong Webes, July 30. Again, that is 61 pesos 56 centavos laban sa isang dolyar. Batch 1 po yan. Batch 2, Dream Buzz. Maya-maya lamang, kaya tutok lang sa Dream Buzz and Dream Jams.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Enjoy breakfast daily from 7:30 to 9:30 a.m. plus dim sum promo every day from 2 to 5 p.m. They also offer catering, food packages, and even panto or customized dishes, including Filipino favorites made just the way you want them. Walk Eat Out Chinese Restaurant is at Gaisano Capital Real Mall, Real Street, Tacloban City, in front of the Santo Niño Shrine. Contact 0968-898-8472. Open daily from 7:30 a.m. to 9 p.m.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
2: Stop right there!
1: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Philippine Standard Time, it is now 2 minutes after 6 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na mahalagang hakbang ang PAC-Silica Project upang mapalakas ang national resilience ng bansa. Sa gitna ng mga batikos laban sa planong itayong technology at advanced manufacturing hubs sa New Clark City. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang proyekto sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines or AFP dahil ang kikitain mula sa dating military lands na pinangangasiwaan ng Bases Conversion and Development Authority or BCDA ay nakalaan para sa AFP Modernization Program alinsunod sa umiiral na batas. Sinabi rin niyang makatutulong ang US-backed project na mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa iisang pinagkukunan ng semiconductors at mapalakas ang supply chain kasama ang mga kaalyadong bansa. Inaasahang makakalikha ang proyekto ng halos 200,000 na trabaho at makapagbibigay ng hanggang 180 billion pesos na kita kada taon kapag ganap na itong operational. Sa ibang balita naman, sisimulan ng talakayin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang mga nakabinbing petisyon ng ilang transport groups para sa taas pasahe. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza, kasalukuyang pinag-aaralan na ng ahensya ang kaukulang taas sa pamasahe para sa jeep, pampasaherong bus, utility van express, taxis at motorcycle taxis. Aniya, bubuo sila ng rekomendasyon sa lalong madaling panahon. Matatanda ang nauna nang naatasan ang ahensya na muling kwentahin ang mga fare adjustment base sa inihaing petisyon ng pagkakaisa ng mga samahan ng mga tsuper at operator nationwide para taasan ang minimum fare ng 10 pesos. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi, Dream Kada.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin.

0: mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan o yung babae na wala siyang balak backup?
1: The city's best FM station, 104.7 Dream Radio. Sikat! Philippine Standard Time, mga Dream Caras. It is now 6:22. Ayan, mga pinagabiha yung tanan. Thank you so much for staying with me sa ating programa on a beautiful throwback Thursday. Alright, Dream Caras, narito na ang ating second and last batch of Dream Buzz for today. Kaya kinig po tayo dahil ito po ang ating mga, of course, latest trending and mga headliners online. Alright, here we go. Binigyang diin, nasa buzz number na tayo eh, buzz number 6, okay? Binigyang diin ni ng Malacañang, okay? Binigyang diin ng Malacañang na sumusunod lamang sa proseso ng batas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pahintulutan ang BIR na ilabas ang tax records ni Vice President Sara Duterte na gagamitin sa kanyang impeachment trial. Okay? Because headline na kalagay dito, Palace on release of Sara Duterte's tax records, Marcos will not withhold truth from public. Alright, buzz number 7 na tayo. Okay. Buzz number 7. Ilalatag ng Department of Transportation or DOTR ang non-negotiable terms nito sa Villar Group of Companies upang mapabilis ang donasyon ng 6 na lote ng lupa kung saan itatayo ang Las Piñas Station LRT1 Cavite Extension Project. Ayon kay Transportation Secretary Banoy Lopez, yan, Lopez, magpepresenta sila ng 3 kondisyon sa pagpupulong kasama ang Villar Group sa susunod na linggo. Nasa 4,990 na square meters ng lupa ang nakatakdang i-donate ng Villar Group para sa construction ng Las Piñas Station. Gayunpaman, 2 sa 6 na lote ang nakasangla sa bangko. Ipagpapatuloy umano ang construction ng Zapote at Niog Stations nang walang Las Piñas Station sakaling tumanggi ang Villar Group sa mga kondisyong ilalatag ng pamahalaan. Buzz number 8, nako, bumuhos ang malakas na ulan na nagdulot ng pagbaha sa ilang bahagi ng Cebu City ngayong Huwebes, July 30. Pinapayuhan ng mga motorista at residente na mag-ingat sa pagdaan sa mga apektadong lugar. Oh, binabaha doon sa mga videos. Alright, karikita ha, Sports Buzz. Yan, Sports Buzz naman tayo. Handang-handa na ang kauna-unahang Olympic gold medalist weightlifter na si Hidelyn Diaz na isagawa ang world-class weightlifting competition sa bansa. Ang HD Lift-Off ay opisyal na gaganapin sa susunod na buwan kung ito ay pangunahan nina Diaz at asawa nitong coach na si Julius Naranjo. Layo ng nasabing torneo ay mas lalong makilala ang sports na weightlifting sa bansa. Okay, next buzz tayo. Ayan, tapos na pala tayo. Tapos na ang ating Dream Buzz for today. Okay. Alas 6:26 na Dream Caras. Don't forget tomorrow, it's the Dream 20 Weekly Top 20 Countdown alas 4 ng hapon. Kaya send in your votes na ngayon. Comment nyo lang ang title at saka artist of the song na gusto nyong marinig sa ating Top 20. Right now, you got Ashton Olviga back to back with Alamat.

0: na.
1: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
2: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
3: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
2: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
3: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako og nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
2: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi
5: dapat. Pulitanhons and Leyteños, get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bonita through Mayor Irvin Toytoy D. In cooperation with 3M Entertainment, proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl.

0: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome. Earl Agustin, Led John, Fitter Karma, and your favorite homegrown artists, Ira, Mayari, Luz Viminda, Vian, Isabel, Francesca Empino, Crack Thy Sound, and East 4. Lady Love Music Festival, August 29, Saturday, 4 p.m. at the Tacloban City Convention Center. Get your tickets now at tickethub.ph, SSVIP at 2,750, SVIP at 2,000 pesos, VIP at 1,500, and general admission at 1,000 pesos. Lady Love Music Festival, presented by 3M Entertainment Production and Events. Official media partner, 104.7 Dream Radio, Sikat.

0: Dream Radio time. It is now 6:01.
1: Dream Radio.
2: Ahoy! Kidney care time.
3: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kulitan Homes and Leyte Anyos. Get ready to rock the province of Leyte and the municipality of Bonita through Mayor Irvin Toy Toy D in cooperation with 3M Entertainment proudly present the Hulatan Festival Mayor and Governor's Night featuring Orient Pearl.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang

0: Dream Radio time. It is now 6:57.
1: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha late.

0: Dream Radio time. It is now 7:26. Dream Radio!
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta Internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's a

0: Dream Radio Time. It is now 7:54.
1: That time check was brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka diabetes, kung makasinati o problema sa mata, highly recommended na ko ang iBerry.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa